dum shiki dum bum bum ba dum bum bum ba dum bum ba da ba da ba dum bum bum ba dum bum ba day.